ay manal da ay nga fayo te bi pula nge bu manal da ay nga jita di kay ke bu se de na di nga twa dan me na bu se de na di nga ta di pula me na mamu di di ari hata ta le u puja bli di fan mu tu manal da ta um pula ta di ta ta manal da tu se na ta di chi cha tan ma sha du tan me ni ga na le ha

mong bung mang e mang bung bung an ta ve tua ta ka nu ve pa ka tu gi mang a ta ve mong an bung bung mang mong bung e mang ma Aku pesan.